0: as number 1500 mi duge nota number 1 ak ñoro bi ko nam ak somu tege ci nga bi artam ak ci ti ñor ci nga ji tugul ne 1500 ne ton go breakfast no go nun so ko ba ci tugul ne go radio mi di mi tabanda radio ha gi ti ne selling sa samen ci mo ngung ina ile tele libre ay ndana ta na bay wal selling sa sam go 1500 tagi to ge wa ke al go nil ageng en star 441 hash
1: ga gi mi ske bena kuru county se te ni gi we ki county sala
0: karibu well done gapke
1: well done
2: e kongoy ni finger sign de pichovedu ere grono o kongoy de tu tiene gogo nets en de tu da braine en tache tene o ku wonde mugo se kata ke ben county so in de bishop kiren kunan for 20 billion ni chan suane kun ni kiren kusuku man ka si se ke changa pesa ndagi de de ne u wonta ta ke te se kidogo ini yelki na gora ko guna ne de ko national assembly ko ne ko go 50. Something billion ini yelki no tak ju di sere en so tak ko ga to chi won don mu ko se ka ta ji ka ti na pa so mo ga ko ni ye ren ta cha ti ni tin dai en me ta kenya ko in de ko ko ti min president amu ta cha ti ni so man no ku ma ta ki so amra ki ne ga en in ti to che chun ka plan ki ba uru un ke lagi ga ti ta din uru ko yi tam ki so se ki ti ko ko ti ni ye ren ku non president ko ku ko yi ta ko yo ta ga ra en so ta ko ki ge ko ki le ga ka pa sa so ge ko ko ko ti am ko ko ti ge ko ne ku na na pa fu ko in de something trillion igir kap saile ko yil ke ago sana sana igir projects che che che de billions of money ko wora na ba de ron mon summit ago ngel ki wa munyuro ki ind ki regate ko yi tam ga so mo ene nda te ko len ko pare ga itu te ko mo mi gi so te ngel ko so manu i paje pichu taga entre u taga na ne nyu an ko den ko tagi ay ko le ga tagi sai nga te ju pa fu te po housing entre igir kap saile en nyu ko ko ko tem kap sa sergali so gere nyu kap sai ere grono ugo ko tiende agunda mugo segetti ko ta ko chul de tege mo mun ta ko challenge ke tege ngada chuba inde new curriculum e ngada ga so manet ko mo kinge classes ta pesa sundo mugo segetti ko ko ta ge ger we ke lo yo na ta o ma so lo ngu to tege so gap sa bishop akere grono e ke ti she nyana ba e ma esan ne nyon tugul well done and cap get
1: ongoy missing well done ngabe berta na tan baga ap ket ko magi wek tege ke babo met nge gas kidogo ai sake ngwa singishu lakini nge ko na tage ko tai bwati le mite 40000 kando ne boy nam jini ge king nyo ne bo silingi shek 1500 lancha ina ile to mite gora duga ne gai agere ko giwe kwe jeri ke offer ne gaba boda boda ko giwe kwe je ago ko ne ko to mo goita ke ago ke wek sege batalo go ga be met ago ne offer ne bo boda boda bigi bigi shek enge beberta ne basambili abona to mite duge number 3 kage gashika tai angwan sa 11 aga nyor jige joronoge mite o final tane ba bigi bigi shen mut en sambili awe ke beberta ne basata so wi duge at kitunga number 3 aga magele tim kasar wek somok
0: ay gone boda boda 5 yole kit ko nyol somoge aga nyor jige boda boda ne 150000 ko kwalak boda boda so tim en ngone tane aga nyor jige boda boda moja kwa moja reboy so
3: ngay tam ngay dina rapto nuy agar garabro no ngaba sheta ke joy en jukanget
0: garabu
3: o mone
0: gibaran
3: gibale de ami dale wa ngom barana no go no embaje no babe tu tabrano de we de geso mone amere ta ye tatta no bagado ti she ambi gir dine ga efes me daga ti she kibro no ro no pai she ni agar garan ala ga so mone bu yir ne ko mai chalo ala ga so mone kenda ra bi she bulo ta tu ta ta wa ko mara ni le ti che babos ko tor de president uji ni klebru support ta gara taris ay an din ay an ngale ko gare ka gadwi ngale ko ma wol ba ishe na ips na baka ba tishe da tar gbro no romo ko ta mu age no da ga mai bi ma gudro ba ishe na ba ji wa ko jira ne gel ga ko ips ka ma gel ga ko uji no to ma ko ba ishe ga ma gel to ma ko ai inde tu ta ma ta ko mi to limba ba ringo gara ti esa gbro no ne te mo ko tio an ne ko ai ba ringo ko ba ro gel ba ishe ni te wendi ips ko ni ngale ga tar gale ago ngir president golle mi te be fara gbro no kima daga mai duin gele ya ko ji gi kema gele ka ko biya sene kima ga dar bisu bon sagara tari sala ko biya sara bito ye le ga go ministry ku na bay education ki mi te migration or na sai mi te tourism ko ma ga ko gil ga on do ta ki tourism ko gil ga ko bay sene kala rangara bay sene no ba jar sira or ga se bira la ko ma ko ko ma bay sene ta jar sira or ko to ko kima ga ma gele ge mi ta on do ba singi shwa ga na mazama ke ga ba sene ta dam di jar sira or ko to ko ga na mazama ba ma ma wu ne din sama ba amo ga ra no yo ba be ne amma ya form tege tugul ni ko president boisiet ngiam di ngi direct tangi ngo ay boisiet na magat kot kot ambon bi ko bi fara bro no ko ye boisiet ni ni ni le bos ngi jet win no ko gero ni gero ti ko magararan ni ko sang ol dino tapte na bangale ko le bos ngi joy tere la kalia age re bitu le bos ngi shora ko ok mere rbs na tere char gris kripto agole no te magbendi ofis ta bi fara redactar na nim gris kripto ame asambi gale onge metesi age na mes no mes duit kingen gele ki kam na gris kolo uchu mere gibata kine oke sama sudu me agi tar president alage ne gele loli sa yero uchu mi le mi uchu na ko ta ko ma alage ne mi di che ndi so ben tar na ole no zi mai ba che tra da santar gris kito zuyo mali on gris kima ge sam vi ongo se boz ngishu gele ngi meti ne aksa sa ge gris ibo ka ki gris ko pore ganya agi boy na president
1: kongo ino
3: inge babu
1: ongo ka ek sambili
3: ongo
1: Gongoi, gongoi negararan kabisa. Media Max Wave kuwaret nato negararan na ibaibajini kibindit gungu na tetuze na tesetai na ba kwangwan gase na ba gali. Titati muji nyuru wa genga ge download and Media Max Wave ago mabaishe bandol setia agin na mengsime ngung ibaibaji kibindi shekia kutubule nguwaret nato na ititaat. Kimeja ya kasi logo iwega be mete?
0: Lakini duga number 3 inyurushini ka boda na 150 inyuru biksumo gen kasartani ibchinit logo iwega be mete nwagindo.
1: Kawet studio arabu sabot kukone ilu kuiwega be mete basa itaena
4: kika kila wakati na solar panels za kiwango cha juu
5: Chuu kologo iwega bemet eng nwagindo kuitun kongete emo fm ninyo tugul
1: Atinye kamangne tale ba ba stande ni ngwito ko lele mite ka ko tengune saita eng jaisu bi ko logo yoga be mete eng nwagindo ko ngete emo fm ne so manun kwa ne stanley arab sugu ka ko ma ka ndo ye chapa ko ma sta ne gilgili ba shone ka sare ka le no to go upinzani eng ka te tap ke ne ba united opposition ko le nyalu eng sare ka le ko le gune rabine ke che te te go baishe eng te te tap rabine ke chapa kenyine agenyit ne nyone eng rabinik chota ke che itei bilionishek pokol muut komwa iche kole tetet nebo rabinik che itei trillionishek angwan kenuch sisit angwan ko hendi koeku pirutiet no eng biikab emet ak kounoto konyolu keistochi milet neo biikab emet eng rabinik choto komach iche keker kele kait bilionishek angwan kenuch somok angwan nekata bilionishek angwan kenuch sisit angwan eng macha ichek keger kele kakiregune rabinik che kitabonjin kotab pororiot anan state house kongete bilionishek 12 agoi bilionishek 6 macha kora kitaban rabinik che kitabonjin motwet nebo segeishet ak boisionik kongete bilionishek 50 ak 8 agoi bilionishek 35 macha ichek kora keger kele kakichuchuch rabinik che kisome kobun orit ak sang nebo emoni asimakikochi milet neo biikab emet akot kounoto kokimiti minista nebo rabinik John Mbadi kole tetet nebo rabinichoto ko kikichikil komie ak kowendi konyorune kelchin biikab emoni ak kalang'unet nebo uchumi nebo emet ak kokimit ne kole arorutik tugul che mitei eng budget noto koboto che kikiib keret kobun biikab emet kotingei ak tetet nebo rabinichoto eng kasarata ke ko koba barak ng'alalutik eng bunge nebo senate ye kongotestai kowolchigei ng'alalutik che koromen senetaek kotinygei ak rabinik che kokoshin committee nebo ibunetab koshinet eng rabinik che nyolu kitabonchi serikalishekab counties che komach kitabonchi counties bilionishek 400 ak 28 akot kounotok ko ngandan koti senetaek alake kokomwa alake eng senetaek kole konyolu kitaban rabinik che itei bilionishek 400 ak 50 koba serikalishekab counties ne komwa kandoik chebo komasta notok nebo upinzani che matie serikali kole keret nebo komasta nywa komache rabinik che itei bilionishek 400 ak 50
6: Iwapo kutakuwa na upungufu, basi serikali kuu ichukue upungufu ule ambao itakuwa kama serikali, kama hazina kuu wataweza kujipanga na kuendelea ni vipi wataweza kuziba yale mapengo ambayo yamesababishwa na upungufu huo.
7: On this one I'm not even going to blame William Ruto. For the first time, I am going to excuse the president on this one. After we have the head of treasury, shame on you, Honorable Mbadi. You have shamed Baba. It is even further annoying that the head of budget, the chair of budget in the National Assembly Samuel Atani, member of parliament from Malema, elected on ODM, is the one betraying Baba's dream to see 450 billion Kenya shillings going to devolved units.
8: Akchata ko logoywekab emet eng nwagindo kongete MOFM the type chitema ole nyorchini logoywekab emet chetitotin kasarta nenyalu kainenyu Stanley Arap Sugut.
5: Jotok koga logoywekab emet eng nwagindo kongete MOFM.
9: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
10: Ketiset nyele
11: FM kogeteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin piik chesire milionishek 4 eng betut agetugul. MFM.